Nangintinitete. Garansam-garansam tapugo to. Watin ang rekonga mong sadih niya. Naon siya na garansam-garansam naman ito sa oktara. Walarubo. Kaya lang yun. Mga sepon mita. Sarabi ko kang darsa. Aduh, sarabi. Mga sepon ito yun. Sarabi. Kang darsa, aduh. Teh bunga, loh, nih temennya di pantau toko. Teh bunga mas kasihanan, mitra teh bunga kita. Ini di pantau toko, standby. Sok san seneng lagu ya ngacung di hampuraan mitra. Kang sa, kang Eeng di Gang Sawo. Menuju goes, rupinanya kang Eeng biasa dinten minggu. Mama Devina, oke. Okay. Pendarati sekalo oh mama nur di pasar pamarican aturan manurnya gak aduh gak jangan kapu jeng ma gak balik shorting